0: Hoi mama sindi bulisa puyo chaka chegegwa
1: Imanye
0: Mbele kuwa mila radio Abanyone mga lisediza
1: Yemale
0: Abali kakumiro districti
1: Mabizu
0: Abali kibale districti
1: Mbambio
0: Abanyone mga lisediza

0: Baiti zero musanju munana ibiri mkaga na mkaga kinana kinana na muenda zero musanju zero ina mkaga na mkaga kinana kinana na muenda kire ndwara mugenzi wangu.
1: Okay, omuliza waitu wakagadi kibale community radio kienda nemu katonyeza musanju fama radio yankurakura na habwamaka hamunebya omuliza waitu kirikya mkaga kirungi kandi nko kutugambire go bwire kaunti ija kuba na Dr. Yunus Ismail wa Joint Herbal Research Clinic kandi hanu mkagadi irwaro liye nirisangibwa mutawuni oyeyongeye kuri muchikube ke kya Stanbic Bank oyeyongeye kuri opposite ne kanisa ya Kagadi Christian Fellowship Church ya Pastor Mwesi Gedeo opposite ndike ifwaho ne kyapa kie kiroho nikie gambira. Onu Dr. Yunus Ismail ajanja wanakosembazi yeitu ya Kenya Afrika enya kusemezi iwemu atulizi kandi kilu kia nyekia ija kusibawo hairuwa ulieli kuruwa hanukagadi mtawuni na ajanja wa avantu. So wankubaliza Yunus wa mazei kuba na Ikaram Studios hai. So utasisa wile mkama wangi. Akazindaro kawwe.
2: Neanza nyo presenter. Awalu za balunji ngabuli jo. Tusoka no kubala msaneki na msechilo nji. Ti assalamu alaikum. Muwaramatullahi wa barakatuhu. Baganda bafabi saidi na lambala msiza. Mwebali kubira nga muli za radio. Ateno kufayo kumanyanti wa gulamu chibacha be. Muntu ino amale dakika makumi ya satu.
1: Ahulirizi.
2: Alimu kuhuliriza. Nga gamanti ya nyowe haa singo uro ili wange. Bakubazao. Echo chibacha be.
1: Iko.
2: Anorecho nzemba nsima. Ababa sobolo kufayo. Na manya nti airi supposed okuliza program. Na manya bimukwatako. Na manya omuntu chichicha ino kola. Omanya okuyiga tekugwayo.
1: Kwege tekugwayo.
2: Era that's why nti buli kya mukaga. Tuba wano just okuyitira mu abantu.
1: Kuongeza kubaijukiza no kubasomesa. Yeah.
2: No kubasomesa. Binji byonzo kubanga tomanyi. Atenga nange bingi byembanga simanyi.
1: Ego.
2: Na yenga tebwe tubanga tumazo kuuliziganya. Kiba kya be.
1: Actually tuno tuwegeranga no.
2: Yeah. Ngenda kuwa ekyokulabirako. Twali twalanga. Ntona kolosa tujja kubere kibale. Naye mugenda kunsonyiwa abantu be kibale. Ebintu byakyusemu.
1: Ebintu bihindukiremu.
2: Ngenda kubera Dar es Salaam. Nze. Nina bingi byenche tago okumanya.
1: Ego.
2: Nibye nina okuyiga. Nurecho bwemba mfunye chance gene Dar es Salaam nga tugenda kubako na abantu abenjawulo. Okukuguka. Ngijisolo kwekosa mu abo. Na yamba abantu.
1: So kwenda kugenda kufunda kuongera kufunda okukugu mu kujanjaba.
2: Yeah. Nurecho so abantu ba bechibale. Olunako olosa tumugenda kundaba. Nabula bwinaba mvuddeyo. Kubali naku nyingi, sika nakumali naku nyingi, naku jakuba satu zoka. Lewe naba mvudeyo, masha langi nakubanga amba tegeza, diwe ngendo kubira ngandiru dawa.
1: Chibale.
2: Ngandi chibale. Na yenga, aba ino busobozi. Mujo wa nikagadu
1: nako roncha. Nyingi wa iji batalinda.
2: Tolinda. Jangolu nako roncha, ojofu no kujanjabi. Chakabiri, nti, onako roku biri. Abantu bechangwale ndi namwe. Nechangwale mulimu abatera okuva ku kampu nga mungamba munyuka sawa 10:00.
1: 10:00 ne baba ni bayinuka wire buhoire.
2: Iya. Nsonga lwachimba wedda kika 30. Kubabu okuva mu kampu wale okujawa ne changwale ku muzikiti. Stoye dakika 20.
1: Abi.
2: Ya. Mba wedda kika 30. Era chovola 20. Chovola ba mvawo sawa 10:00 kitundu.
1: 10:00 kicheko banorugaho.
2: Mbane ndukaho. So no Rachel nti abantu be changwale olunaku lija kubalwa akubiri weekend itandika olwo kubiri ngenda kubana mu changwale ku muzikiti nga tuba tusako ko bwereza. Dene kirala abantu banji bayino buzibu. Naye mukubera no buzibu entegera ya febera nzibu nnyo. Mulimu aba ntera nnyo kino ekintu kibagamba. Acho anafuna challenge kumande. Abantu be mama be mama bali kumande wendi ku muzikiti nsiba na mwe.
1: Kyabalaza
2: e. Mbera wo buli kyabalaza simisinga. Mbera we mabale kumuchi
1: Hamuzikiti.
2: Kakati, tuine ndowoza, buli omu Katonda yamutonda nga ine ndowoza yanjawulo.
1: Entekerezo ezikwawukana.
2: Ezikwawukana. Oli asobola okujja ewuwo n'agamba musawo. Nyewe tingine kintu kingine kyengenda kubaza n'omugamba nti ate kye kiwaze kola kyoli kibubu ng'ate ogambye tolina ekyokubaza. Ati nangwa nkwenda onte mu kyuma kikugambira obulwaire bwona wenyine.
1: Nyizire nyo nteke mu kyoma ekyoma kigambira obulwaire bundwaire.
2: Banange omuntu bobo kyayina entekereza eyo. Amana n'obofiire.
1: Obo hoyi, iwo hoyi.
2: Kuba nyo kumanya kwange. Yo kabuulirewo ekintu kyona ku dollar ya government yano nti waliwo ekyuma kyakuteeka muno ekigambira obulwaire bwona. Okabogenzerewo 40 ne bagamba nti njya kukuta mu kyuma kino kiti kikukebera obulwaire bwona bwine.
1: Kuru nti ekyuma kijja kukebera kuruga akasoke paka akanono.
2: Okabokiwulirewo. By the way, nikwenda kino mu kikenge. Sometimes tulanyo kyogera nti omuntu bwalwala. Ekisoko okula ne bwabeera gwe kibuuka. Bwolwala bwoti ekisoko okulwala bubeera bwongo.
1: Obwongo.
2: Buli kye bakugamba kyonna n'obubanga obadde muyivu. Buli kye bakugamba kyonna obeera okola ki? Ogamba nikyekyo.
1: Ego.
2: Nikyekyo. Era osanga oli omuntu ng'asibye amataayi nga naye ng'asobola okukugamba. Omusajja yasoma ng'asobola okukugamba nti amananu njizire ku nkebera. Kunta mu kyuma ekyo kikebera buli kamu.
1: Olwaire ebiteekerezo.
2: Okukikenga. Hati kyenva nkugamba nti omuntu osooka kulwala bwongo. Ebyola nebikola ki?
1: Nebihonderaho.
2: Nebihondera. Nolwekyo, actually, ekintu ekyo njagala nnyo ku Saturday. Okibuuzeko ku dokitaani.
1: Birungi oba basaalirwa.
2: Basaalirwa. Oba birungi. Abantu abo nze mbaagala nnyo kyovula ne bwe mba nga ndi Kampala. Nteekako radio n'embeera nga mpuliriza biki byakola ki?
1: Ebibakusomesa.
2: Ebibakusomesa. Era gwe bw'oba oli eyo ng'obwongo bwo okyabubisse akatambaala ku maaso gwe n'ogamba nti anye eti nja kuwuliriza basawo abo. Oyina ekizibu. Nyewe nkugambire nti abo abasajja nze neegomba nnyo okusobola okubeera nga nkola ki? Nga mbawuliriza.
1: Ego.
2: Biki byebakola ki?
1: Ebibakusomesa.
2: Byebakusomesa. Naye busawo kyuma kye bagamba genda kukuteekamu bw'oba obadde oyina ekizibu mu kifuba tukugamba genda mu ekisibe. Ate sikaani si egenda kukola ki? Kukebera kiri mu kifuba.
1: Njiraalo ekiri mu kuguru.
2: Nti bw'oba wamagenda kukebera bwongo obwo oba mutwe. Oba eziti baita CT scan.
1: CT scan.
2: Yeyina okubeera ng'ekola ki?
1: Ekukebera.
2: Ate actually ekintu ekyo bwona okiteeka mu bwongo bwona okibuuza obuuze ne ssente mmeka zibakebeera gundi eyo ziyinza okubeera ziri mu 225 kakati nti bwona osanga nga mu lubuto mulimu ekizibu bukibi kibyona nabikubiri mu lubuto egyo ogenda ogamba nti oteeka ngende mu sikaani bankuba bakole ki? Bandole tulwe ki ekikola ki?
1: Ekirimu.
2: Okukyajinga emitwalo esatu. Gulina gamba nti yuwe leete 15,000. Leete 15,000 n'amazima nja kukebera byona nja kubikebera nkorore bukaka okuruga kanono ekyuma kiyina emitwe 16 oyo aba akuduupire.
1: Sono omubasaho gavumenti yakubere nibyeguzire etakumanya eta kinu yaleete ekiraro ekiraro kinu.
2: Iwe golowooza lwaki badokita abo baali badde bagamba nti kakati tugenda kuggyako obubiibwo. Golowooza be baagala okukwata bbi okubeera mu bbiwo.
1: Nabo bakujeeganya.
2: Tebakujeeganya. Ne bagamba nti tugenda kukebera situulu. Tugenda kukebera enkali. Okitegedde? Kakati gwe bw'oba oyina entekereza nti abo abasawo badoma. Bobu tafuna kyuma kigamba nti bagenda kikuteekamu bakebere ki?
1: Oba okikwate.
2: Oba okikwate mu ngalo. Golowooza biwo banyumirwa mukwata oba okumulaba. Oba enkali bakunyumirwa. Kimanyire oba kino ebine. Oba bino ebintu abantu bakubikenga byenkubaza. Olumu ne lwembeerawo ne ŋŋamba kubeera bino ebintu byembalize babikengere. olulimi lwe nkozeseze luno
1: barwetegereze
2: n'olumu n'ogamba n'ogambako naye nsomesa abantu sometime oluusi ebimu ebintu baba tebabikengere n'olwekyo ntera nnyo kye bagamba nze siri ku kintu kyakugamba mbu ku bajjako sente ndi mumativu na kikyemba nnina ate mbeera mumativu n'okukuwa treatment egenda okukuyamba okole ki
1: okire
2: okire nti bw'oba obadde olina ekizibu kya alusaaz njagala gwe omuntu ow'ekyangwala okujja olunaku olwokubiri okimanye nti alusaaz ezikuluma tugenda kuzijjanjaba naye mu kuzijjanjaba olina okumanya kiki ekireese alusaaz ozo okubeera zikola ki oyinza okwesanga tofuruma bulungi naye obutafuruma bulungi ng'ekyenda ekisengejja obukyafu kyaggwako ki obuhooya kyetuyita sebusa oyinza okwesanga nga otandise okubeera nti pilos wansi mwofulumira zirina ekizibuokubeera nzizimba ovamu omusaayi bwewesimula omusaayi gwe yagujja obeeraawo ogenda okufuluma n'ogumirirwa ng'okola ki ng'ofuluma abalala ogenda okwesanga atuuka ekiseera nga buli budde bwonna obutolukola ki balumunyoola ngaalina sitomaka alusaaz alusaaz nezibanga zimunyoola n'abeera nga buli kadde konna konna oluusi yeebajjagala afunye ekitu kya gastric alusaaz kaakati nga n'obwebeera amira afuna ekizibu muli mu mumiro abalala ogenda okwesanga ng'afuna ekyato oba kye tuyita ekikeeto
1: ekyato obwire bwona
2: oba ekikeeto kaakati katemba wagenda okujjira olina ekizibu kya sitomaka alusaaz oba olina ekizibu kya peptic alusaaz naye ogenza owa omusawo omugambye nti njagala kunkebera naye nga mu kukebera ezo olina alusaaz naye nga alusaaz ezo kyezaakuleetera akawuka ke tuyita H. pylori kaakati bw'obanga obadde omaze okukafuna oli naakuliima mbu ngenda kukwasa akuuma ng'olinga kukwasisa microfoni nti ogenda kwogerera bantu kaakati oli nagamba nti nyonji nja kukebera nakukwasa akuuma naye bwe mukukwasa akuuma nakugamba kino nakino nakino nakino nakino ndwalidde kinaana
1: buli kimu haikirwaire
2: kaakati yiwe enteekereza yawe ojja kugenda ogambe nti nyowe bankebere bakujjanjabe onywe ebibazi okoloota onywe ebibazi okoloota nga tolina ekyokukola ki
1: busa kihindukire
2: kihindukire kiba kine kimanyisa oyo omuntu yayagadde kulimbalimba akwiyemu sente
1: ekikulu waba inayenda sente
2: yaba nayenda sente olwekyo ekyo nga tukimaze njagala okubakubiriza abalungi abampuliriza gwe bw'oba ozze wange kagadi olunaku olw'enkya jangu oŋŋambe nti kino bwe kiti ne bwe kiti ekite nze lwaki mbavuga ne mbatwala ne nkugamba nina balina kukebera ezo sente ezobadde ogenda okumpa tusooke tukole bwe tti ne bwe tti ne bwe tti mba nnoonya obulamu bwe obukole ki butereere tali kugamba nti nyowe nkagenda mwa yunusu isimayiri mazire obwire ne muwulira baire manyire agenda ku njanja bankire
1: baire
2: manyire ayina ebyuma ebigenda okuntangaaza munda
1: kumulika
2: oli naalwala ensigo ensigo ze ziri mu mutawaanya ne bakebera ne bagamba mu birala olubuto luzimbye naye nga mu kuzimba eizo obwo ne buyina ekizibu bwobeera nga obadde obwo ne buyina ekizibu oba ensigo ziyina ekizibu njagala okutegeeza omulungi wampuliriza nti pulobulemu esookera ddala ku mutima era amazzi gasigasiga amazzi ebiseera ebisinga gava mu mutima ne gasirimuka ge gazimbya enda eyo kuba oba amaze okubeera ng'okozinga gundi eno ey'obune kakati nti buno bwe nkibagambe ngamba obune mbujjanjaba ensigo nzijjanjaba omutima bwe bubadde olina puresure tubijjanjaba nebitereera naye ate njagala okutegeeza omulungi ampuliriza nti gwe olubuto bwe lunaazimba n'omanya nti amazzi gayitiridde nnyo mu lubuto walwala walwayo omaze ebbanga eddene nkwegayire tulawana kujja mujo nti abesakikinik
1: ate ijo
2: iwe toyijja nti nkwenda ate sente zaawe zisisire busa otayijja otayijja enze sigenda kukola ki
1: ezo tokuzitwala
2: sikuzitwala nolwekyo ekyo mu nsonyiwe lwaki mbagamba ekyo saagala ogambe nti ha essubi libaire mu yunusu isimayiri nangwa
1: bintu bikale maka
2: genda okwiyawo bwe babanga babadde outo luzimbye neba kujamu amazago nerugira nenga stilo laba symptoms ezilaganti rugenda kudamu ruzimbe iwe kera nyincha kalo iji
1: ego
2: stopping echi ntecho tukutandikeko tukujanjabe tukanike hoterere
1: ego
2: so no Rachel ya utekeza mungi ampulitiza ntunako lucha ngenda kubawa nukagadi Opposite Fellowship Church ugendo kubera ngonsanga namba yesimu chintu chikuru namba yesimu ili 0782
1: 0782
2: Nkaga na mukaga munana 0
1: kinana
2: munana muenda
1: kinana na muenda
2: it is 0782 66 80 then 89 walidi ya zeko
1: Eatero
2: 0 musanvu 0 ina Nkaga na mukaga Munana 0 Kinana Munana muenda MTN tubagambye nti eri 0 musanvu 8 2
1: 0 musanvu 8 2
2: Nkaga na mukaga Munana 0 Kinana Munana muenda Butere vuja kubanga yogera nange Yunusis Mari sokera kumacha Janguwa ni kagadi lunaku lwancha Opposite Fellowship Church ya Pastor Deo Mwesije ogenda kupira ngofuna okujanjabi buli kimu kyonna kitende bulungi olunaku olwa balaza
1: kya baraza
2: mabale ku muzikiti tuli namwe saba bantu be mabale manya mva bulola mva kinyakairu mva lwembuba mva pachwa mva kaboya mva chikube Mvao ima.
1: Wairagaza.
2: Na ulide waluo abantu baba saidi zeno mu faktorini ya sukari. Kiswaza.
1: Kiswaza.
2: Hii. Abe kiswaza mwe wale kubanga muuliza radio. Chintu cha tendo.
1: Ego.
2: Abe kiswaza unaku ulwe manda abantu babidi bavi kiswaza. Ngabaga amba tuligire kiswaza.
1: Ego.
2: Kandi tumaziru wabwiri nitukulaji.
1: Ni wakuliriza.
2: Ni wakuliriza.
1: Okusomesa kuwawe.
2: Ya. Sabe kakindo. Mutera nyo kublanchingira waliye ekiryanga. Kakindo musolo kujema bale ku muzikiti omujjo kunsanga onakulwa balaza emabale ku muzikiti. Nengo nako rwencha tuli wanuka gadi. Opposite Fellowship Church. Chenjo jo bantu be mabira bantu abava chaterekera mpefu cha Sunday mpefu kobusera abava muolo abava kabuga. Mwena kenga sese bava rutete Ma mwena, mashallah, mujo wa nekagadi unakuruwancha, ngenda kubira nga mkulachi, nga nsiba unga mbatusa kukubu weriza. Bantaba inechizibu, chio kubira ntocha sola kubira ntofukabulu unji, ufuko msulo msulo gumunya bubi, wafuna infection ziza UTI nga zitu se mtachale stage, ezo kufuna ebiho ya mbitundu ebiye chama, tocha sola kubira ntofuka, ufuko msulo gukaluba bukalubu gugungo kugumirirwa, abalababira au, no msanganga na prostate ya lwala afuko musulo gutonya butonya nga tonde ogumirivu wangu ufuka oine biho ya private parts kera kumacha mashallah oja kubira ntufuna obujanjabi abachala nabagamba omuchala ye neka stoba ngo ine kizibu cha candida bagamba nyinende rike biho ya bagenda kusemeza abakugamba nti ate tocha ina feelings inga chava kwezo infections za UTI ofuko musolo nengo musolo gofuka teguga tegutegerekeka abalala babeerao nabiranga gamembera sinunji mashallah kera kumacha ojo solo kubyanti ofuna bijanjabi waneka gadi unakulwa balaza mabale ku muzikiti unakulwa kubiria abantu bechangwale ngenda kubana mu abantu bechangwale ku muzikiti elange namba yesimo elizilo musanvu munana biri
1: 0 musanju 8 2
2: Nkaga na mukaga Munana 0 Kinana Munana muenda
1: Kinana na muenda
2: So japubango yogera nange Yunusu Ismail Magambe nti abantu abayine kizimu nti feeling zabula na gala babachala Ugamba nti olina bukalu
1: Oliyao tokubikenga tokwekenga
2: Tokwekenga Abandi abao Nogendo kwesa nganga blikade kwa nabe rasibwa nogendo kwesa nga mukuva mukivudde mukusiibwa nabe ranga atonya atensa atonya amasira Nenga te yofuna infection izi mubi okusaga.
1: Akatandika mpola kwe kwa janjava.
2: Na tefa ako. Na tatuke chise chisero kubena nti avamo rizo richafu oboru unye obubi. Na tatuke chisero kubena nti asiibwa. Na vera au na vera ngabulikadeko na embere mono nekira. Soru na kuruwancha kera kumacha. Jangwa nekagadi. Opposite Fellowship Church. Ya Pastor Deo Mwesije wogenda kubira ngo nsanga atoso olo kubira nti ofuna okujjanjaba abantu b'ekibaale mbetonde de nemba gamba sigenda kubaa lunaku olwokusatu luna limba wadde mujja kunninda nga nvudde Dar es Salaam sobe naba nvuddeyo nja kubanga mbawoleza bulungi nnyo pulogulaamu gye tugenda okubeera nga tugenderako naye ngaate bomba musobola mashallah mujja wane kagadi musobola okubanga mufuna obujjanjabi abantu abalina ekizibu kya aniya tyolina ekizibu ky'entula zaazimba wabaja waliwo chetuita ambuliko ania, waliwo inguino ania, ne wabirawo itas ania, ewe vyo na, tusu ulo bantu vijia njaba, butere ufuno tilablu njinyo. Ausa zingaziku zeko, utuke chisera ngo sasa mamusai, okolo la musai, wafuna chetuita bronchitis akakolo la kakata guayo, ngabulikade konofu na akakolo la kakata guayo. Mashallah jangumu junti ya research kliniki, tugenda kuwa treatment yagenda okubeera nti ekuyamba ate buli kimu kyonna kisobola okuba ng'akiterera bulungi nnyo. Nolwekyo mbategeeza olunaku olwokubiri abantu b'ekyangwale ku muzikiti omugenda okunsanga gwe bw'omissinga olunaku olwo ate ojja kulinda weeks bbiri ziggweko mu maaso. Naye nga mweteeketeeke olunaku olwokubiri abantu b'ekyangwale nabagamba bannange abantu b'ekyangwale bw'oba olina munno
1: Mugambire.
2: Hati omuntu akusula okubaawo akurora aine munywanyi waye ekirwaire kimuli kubi aina omuntu gwalaba amuyitako ekirwaire kimuli bubi nenga tasobola kumugamba nti Yunus olwokubiri ali ku muzikiti eruddawa ijofuna obutunga obujjanjabi nolwekyo abantu abampuliriza nti mukere ku makya olunaku olw'enkya wano ekagadi bwoba obadde oliza olumizi bw'omugongo mugongo gukuluma ogenda okuyina mabwoti okusituka wongo wulira peini ya manyi nnyo abalala ogenda okwesanga bakuba stroke babeera basanyalala diabetes tumujjanjaba obulwadde obwa sukaali tujjanjaba abantu abalina ekizibu kya pressure entunnunsi zibeera zikkuba obeera oli awo omubiri nga tegulina maanyi abalala n'ogenda okwesanga ngaafuna ekimenyomenyo mu mubiri naye nabagamba nti ebintu ebikyasinza okuleeta ekintu ekyo nga tolina sukaali tolina pressure naye nga towulira omubiri gwe gugwamu nnyo amaanyi
1: obwire bwona tolina maanyi
2: ekintu ekyo kiretera omuntu okubeera nti alina ekizibu kya syphilis oba obulwadde obwa kabootongo oba obulwadde obwa kandida amalamu amaanyi mu mubiri n'ogenda okwesanga nga infections ezo zikutedde okubeera nti ne bw'oza okukka ku makya oba tolina maanyi mu mubiri
1: obwire bwona okwikara tolina maanyi
2: kakati ky'ova olabanga ffe abasajja kitumalamu nnyo amaanyi g'obutonde
1: waakamye nekuwa
2: n'osanga nga amaanyi g'ebisajja matono g'ogenda dakiika bbiri mulimu nabaana olwoba okugamba nti agenda kuyingira bw'ati aba yakayingira ng'ate ng'omutaka yakoze eki
1: amaanyi gamuwe
2: n'amaanyi gaagudde dda nga takyalina n'olwekyo batubuliriza nti eddagala ly'amaanyi g'ekisajja weeriri tulina lubalula tulina kagolola tulina vitaite powder super tulina kagumamu akakakuleetera okubeera nga mu kisaawo okola ki olwamu
1: nosamba ekyenda na extra
2: tovaamu sikeekano ka i9 stop
1: naye stop kandi
2: kako kalala ekimuli omu nsonda
1: weeriri
2: nabagamba omusajja okuba ng'owezezza emyaka 3-5 okudde ewaggulu olina eddagala ly'olina okubeera nalyo nga lyakukuuma mubiri gwo nza okwesanga oli ng'agamba nye wenkukola muno naye ng'okola nnyo naye nga tolina nekintu kikubeezaawo okugamba nti kisamuse ku mubiri gwo oba omubiri gwo gukola ki gwete nolwekyo byonna tubijjanjaba abalina ekizibu kya joints beera zikuluma olina ekizibu ky'okubeera nti weetakula omubiri oyina alaje oyina kyetuyita skin cardiovascular disease buli budde bonna bonna oweyagulayagula n'ebirala bingi nnyo olwekyo njagala okutegeeza omujjampuliriza nti keera ku makya jangu ofuna obujjanjabi abakazi abaagala ka ladies joy mujje bakazi balina ekizibu ggwe abeera awo ng'ekizibu kyalina talina feelings abakyala abatazaala nabagamba chansi mugikozesa okumala ebbanga lya wiikisi 3 Dala lija kubabu edidi edio. Na ye muli kukozesa chance yo. Omuchala bobo badeto zala.
1: Kuzala kukalema.
2: Kukalema. Toine mwana. Olia uwa uli la kugamba wano. Yue toku bifawo. Kugamba bugambi ya.
1: Mwenye ubikare mankabie ganyira. Bikare
2: mankabie ganyira.
1: Luanga ni wamanyire.
2: Luanga ya manyire. Luanga ya manyire. Luachibuli chumucho namu chikuwasa luanga ya manyire. Wefeko. Katonda bagamba yamba akolaki.
1: Hakwe yamba.
2: Hakwe yamba. Kakati kwebo nobe lao nogama nti ya.
1: Ay. Nyombi ya
2: kambi, kambi, kambi, kambi reke. Katonda raja gama nti ya joku joku teka kwa mubazogo. Katonda ita mubani. Mufe. Avantu. Kuchikenga. Nurecho, tugezeko kumanya tu mukazi yenna boba tofuna anda. Olabiko olaba gambo mwana omwagala. Kera kumacha masha Allah, janguwa ne ekagadi opposite fellowship church ngenda kuwe dagala erigendo kuyamba atofuna olubuto. Balaza mabale ku muzikiti. Kyakabiri kyangwale ku muzikiti. Namba ye simu 0782.
1: 0782.
2: Nkaga mukaga.
1: Nkaga na mukaga.
2: Munana 0.
1: Kinana.
2: Munana mwenda.
1: Kinana na mwenda.
2: 0782. 66 80. Then 89. 0782. 66 80. Then 89. Kutiru vikina kubangu kira nange. Yunus Ismail. Jangu funobi janjabi. Mashallah ulichumucho na chikina kubanga chukuterelela. Jangu we janjabi. Bobo badoi na ispucha diabetes. Ulado basukali. Omugongo kubade kukuruma. Amanyike kisajyo inamatono. Oine chizibucha alaje. Oine chizibucha chuanga. Oina ania. Oina kaichibale. Obaja kabengo. Oine chizibucha ukubena chovamu wa mazama. Chafu watega unyabubi. Olina bukalu. Gwemunango obero kosa bukosa. Mulimu haba kazi inga bako sabu kosa. Umusaji okumalo kumuva kubu hati. Umusaji anga akantu kikakozeji. Kakosedua. Nga mabuwa mwerele. Masha la kira kumacha.
1: Ojo ngambi.
2: Timusawo ndi dry. Ensekeza ngenzoze zanti ya. Nizitele la bulonji. Na mwabami. Mulike kuruwa azabachi. Bakazi. Abakazi mwa abasajja muli banafu nnyo. Temuina manjiga kisajja. Nubirango
1: uvulira.
2: Uliyao uza ntembo. So sibiye vikalu empalo zisibiye. Okubiye ngato. Nienga amanyi toila.
1: Yeah.
2: Wapita ina nakamu. Nola hicho njangu tukizo mungi ampuliza. Jangu funidegela. Dia manjigo utonde. Jangu wejianjabe diabetes ulado wa sukari. Insulini obanga ya guamu. Nabagama ntibuwechitu alibanga liyamezi mukaa gango liku dagala. Na hivu mbugwe manyato liku bijuma. Kera kumacha. Ujofu ne treatmenti. Mwabaya na infection is a UTI. Omuliche tuita tuliko manansi figalis. Omuliche tuita pastor and paidam o chanka. Kauka kakasifu is a kawaya kutuwa kuchanka na nyawiti blood cells. Nchate amaza gava munga unyabubi. Mashallah. Kira kumacha. Ujewa ni kagadi. Oswalo kupiranti ufuno bijanjabi. Unaku lwa balaza. Mbabale kumuzikiti. Ulunaku lwa kubiri. Nja kubeira changwale. Kumuzikiti. Norecho, njaka lukupa tegeza, nti mwemukere kumacha. Mujewa ni kagadi, musuluku ya nti mfuno obijanjabi. Abantu be mabale, lunakulu wa balaza. Njaka kubele mabale kumuzikiti. Adaba mabale muina chance.
1: Mabale?
2: Nina musawo wangawo, musawo jeni, kutumide kwenyo. Mabale kubele, nekule diabira kukuno. Program wazagala nyo. Akulira gundi mabale. Kudwala wili ya government. Na ye, buenda mangaluo mwada zenga sivitegira. Musindi kama angu. So musawo kwebali kubira nti omulimogo, ogunko lera bulungi nyo, nga buenga agala, no sasubula kwe. Manichi chiba chitone. Osangu wa musawo, no musindi kira nti, musawo wa mtu wango ya liba tinebu hati. Soko maleku mugi labo tinebu hati, tulabeche chidako. Na mwega nyoro kubira nti, malala ina majitirifu. Musawo, wabari kubana utaba na malala. So kutumide kwenyo, wamune bawalaba fimu, wabari kubira nga radio kwe muli. So, uruwakade, ebisigade mkube kusimu yange, edizilo msavu munana bili.
1: Zero msangu munana ibiri.
2: Nkaga mukaga.
1: Nkaga na mukaga.
2: Munana 0.
1: Kinana.
2: Munana mwenda.
1: Kinana na mwenda.
2: Walidi oba eyateru. Eri 0 musanvu 0 nya.
1: 0 musanju 0 ina.
2: Nkaga mukaga.
1: Nkaga na mukaga.
2: Munana zero.
1: Kinana.
2: Munana muenda.
1: Kinana na muenda.
2: So abantu be changwari. Luakubiri kumuzikiti.
1: Mm.
2: Chabalaza. Mabale. Kumuzikiti. Daniel nako uruenja. Tuli wano kagadi. Opposite Fellowship Church. Nurecho mbade waliza barunji. Mbade msao yunusi Ismael. Akumata kumira mpera. Musule bulunji. Mweraba.
1: Okay, umuliza waitu program ya itukuruga mjoint habo, hawa kaire ni hoye garukiraho. Hawa hati mbaire kibuka Benson, mtarugao katuijia na programu ezindi.
3: Kagadi, kiwali, kakumiru, mwende, kienjojo, kikube, hoima, kiegegwa, masindi, bulisa, kiriandongo, kivoga, kiankwazi, kabarole, kamwenge, kasanda, na handi hona. Mwebale kuliza KKCR, kienda nemu, katonyeza musanju, fama, redi nye kurakurana, amaka, hamne vyaro.
4: Mzee mcharo mrije.
5: Ye mwana wanjwa mcharo tulije. Kandi tuligumite. Kandi mzee jenda mzee jikweji senuwa. Manya mwana wanje bulichimgeni chijenda no mrembe. Nkukwari kuhulida kagambo gumite. Omrembe gulesile nako kunywa kasia. Akubali kweta motema. Mgenu hati wazo mcharo. Ama shemele kwa gari mugona. Naga motema.
4: Anito kuno mutawuni. Motema ya ichireyo.
5: Otiga aruhanga.
6: Motema kumbucha.
7: Motema pure kombucha drink. Echo kunywa chisya. Echazira hebindi byona. Umaduka no ma supermarkets gona. Nicho chihangire. Echo wanywaho. Nohura mutongati ari powder. Ejo ne yamba kuguma kwenye mazomubiri. Eya ho stress. Eya yongera hankwasoza bashije. Aha stando tambuzaje. Harimo jinko biloba. Ejo ne yongera hamana kukora kwa bwongo. Ewera hantambura yeshagama. Kande yamba misho kuwezaje. Ekwiyamo buruhe narishifati. Eyo zo butomu shagama. No kuterezo mutima harimechi tuzi yecho nchiyamba kubalansinga homonizi narishenteje kamubiri chwela bari kujurenda no kugumirwa lero chitereza skin harimu coffee powder ejo neshare chiniga kande huwela habari kushanyarara otebuka mumotema pure kombucha drink ihamibuwa ba UNBS iwari kuenda kushubura teresime ya 0 ishatu mwenda ivi chenda nina chenda na mshanju 0 mkaga nanga ya 0 mshanju ina emwe 18 chinana nishatu shanju ni 5 motema pure kombucha drink. Enshuro yobu nuzina magara marunji.

Ella sampo. Ella sampo. Kama mutabantu ba muhoro, kama mutabantu ba chesamire, muri mutabantu ba kagadi tauni kansa bantu ba nankurabia muri muta. Mwebade gonsa keke su radio. Chenani mwaka tonyeso musanju fama radio nkura kura na makamu nebiya. Mugama mutabantu ba nyakudi saidi za wikara. Muri muta. Bantu ba kayanja. Bantu ba mpefu. Mugama mutabantu ba chaterekera. Bantu ba ndaiga kawukanga kamina sangala. Good morning. Muri muta bantu ba rutete. Bantu ba nyakabingo. Bantu ba kamaida. Kama mutu abantu banyakudi side za Kinyarwanda. Muri mutu abantu banyakudi side za Buhumuliro bwera nyange bukora. Kasina karungi muno kuruga mwa SK. SK no buzina bwingi muno. Kero kino nja kubukueleza buona. Kuretero bwe mbibe mpango. Kuretero bwe abandi abazini kuruga chenzige kagadi muhoro hoi mankaha hona.

0: Mumanyiro li chairman wentebe yokubanza stampu bagisanga mubara. Apana kombia stampa inekuikara mubataka. Wala mumanyire stampu egyo bakusanga mubara no saininga.
1: Pesange mubara.
0: No sango sainingire biota manyira bantu ni babafurura kwa. Nge sange nkan sanga hano. Sanga hano tumajini nyoche man. Kale bachi mkwa gondezo usinga na usinguzi tulirize mubiona achia pasu no saine kuba no koma aine kuba ali akugaita akugaita abantu akugonza abantu na gonza na rumirirwa